Caffè, poruondo, ulo, ulo, ulo. Ora kena gampang pangamu ing kumbokan. Najan anoman ngambandir kantoro. Nebak saka ngantoreksa parandene. Ora bisa njalari rubuh si Kumbakarna malah saya nambahi waring nguten pengamuke. Padha-padha ditandingi luwih dhisik ayu dadi atur monggo suwi kanca dalek.